0: wakoze cyakamuhaye mbi yakagombye kuba yaramuteganyije umva kumukoresha afite bade agize ibyago agiriye ibyago ku kazi bajya kureba bagasanga ntiyamuteganyirije itegeko n'igirengagije uwo mukozi ihitire mu burenganzira kumuha indishyi kumuha ibyo RSSB yakamuhaye tubibara dushingiye ku cy'amategeko ateganya ni kesi zihari cyane
1: aho rero ndakubaza nkanjye nshaka kuba nkora mu itangazamakuru ntafite kontra kuzayerekana ko nakoraga ku isango bikoroha kuko wenda ndi kuri social media ndihe nabyerekana ariko umuntu uri gukora muri restaurant hariyo umuntu uri gukora mu kabari hariyo uza guseriva nijoro ni niye proof azerekana ko yahakoze igihe kirenze wenda yameze
0: ibimenyetso birahari umeze neza kuri social media ntabwo rero bishoboka hari text message yamanike kutaragira ku kazi hari text message yamwandikiye bati uyu munsi
1: niba agera ku kazi ku gihe
0: aramushimiye aramuhamagaye kabiri gatatu dushaka ibimenyetso byinshi kabiri gatatu uyu mukozi wamuhamagara umushaka wiki kabiri gatatu wenda yamuhaye na SMS genje kwishyura aya mafaranga kuri abonema ya telefone n'urugero genda ukora iyi nini dore fagitire niyo ukurikirana nibura akaba yamuheza ntabura meseji yamwandikiye ntabura ikindi kimenyetso yuko yamutumiye kuri banki akaba yamwandikaho sheke ni byinshi mugenzi w'umurimo ni expert muri ibyo bintu akora ubushoboka bwose kugira ngo akore ashake ibimenyetso bishingiye kuko yakoreye aho hantu iyo amaze kubibona rero nicyo gihe umukoresha agira uwo mutwaro bavuze ko ubwiteganyirize bw'abakozi nta buzime nta prescription ibaho igihe cyose yakoreye umukoresha nubwo yaba ashize imyaka itatu yarahavuye mugenzi w'umurimo aramufasha n'undi munyamategeko aramufasha gukurikirana aya
2: misanzu ou de l'anxiété en présence d'un barbu la pogonophobie mbeto tikwayanga pogonophobie bupaso alondo na yanga tigereki pogon kwayanga nga na phobie tigereki phobos mbeto kengoye nganganga nalegeti bungoli na kobela tili mbeto tinganguso asarazo mbeto ti azoso ayeke na kwa tiyanga zoso ayeke na kobela ti pogonophobie asara mbeto ti azoso abata kwa tiyanga tyala awanganga ayeke na akode ti kai na tere ti zo mbeto so
3: mbi musingila na ala wafango mbeti jean pierre rousseau lakoko kokima na mbeni tene na nga ti kodro si ti laso angbage yaunzi awe kuasinga so ahunzi so amû na e pasa tënë e kiri na ndö ti aye use so fade fa na ala andali ti lango ti laso e ba e tondani kozo na ndö ti kota lango so asepela ni tënë ti sango ye ti ngangu pepe wara so atene journée ti non violence e ba amû lango use ti nze ti ngbere so ti sepela ni na ngu akoko ti tene akangbi asango na ndö tënë ti sango ye ti ngangu pepe kamingo asango so ayeke na lege ti fa ngoi so atene éducation apê ti tombela na ya ti adamu na ngombi ti na ya ti andu so si azo ayeke daa nga na ya ti abungbi ti amaseka tongo mbilani aye ti tene aza tënë ti maingo ti siri na ya ti be ti zo akoko wara tënë ti siri na li ti zo akoko yingo mba wara tënë ti tolérance nga na tënë ti mango tere so ayeke kota lango ni so si bendo ti gigia mû ni tonganso tene na sepela ni la me ala soro lango use ni so si nyape ayeke lango so si adu na pakaramoandas gondi na lango use ti nze ti ngbere ngu saki oko ngbengo miombe na ndö ni bale omene na gumbaya tënë ti loki oko ti ala so si alu ti mingi na ndö tënë ti sango ye ti ngangu na tere ti azo pepe nga e kiri na oko lango ti laso ni mbi na ngu saki oko ngbangbo gumbaya baluku na ndö ni miombe ayeke lango ti dipanda si ti kodro ti kine so na li ni lani lo so lo ti na ndö tënë ni ayeke ahmed seku touré so si kodro ti guinée awara dipanda si ti lo polele biani lê na lê na kodro ti franze so si ala yeda pepe tënë ti tene ala ngbalako na gbe ti lingo gbia ti amonzu ti franze lango ni use ni so na mbage ti guine ayeke kota lango tënë ti kodro ti ala na ndö ti aye use so si e fa pekoni na ala tonganso na ndö davant de kiluka ala so angba ti tene amaye na todo bangabongo ayeke ngbonga so e fanga na ala lege oko tene ba kusala ti ye ti laso angbage alu ti awe ngbonga mba sambala apeze ni baluku na ndö ni use ti tene e zambata na gislen berti amazoda andali ti ndapre ti asarawe si lo singa awe gislen e barala
4: e barala mingi ursula mari me vala e bara zo kue
3: ngango ti ala e fa na azo ni tene ba kusala ti ni la angbage ahunzi awe so ti ala ni atambo watone ni la ye

Kapun te me tuan rana i nong ram te inga ponga yo am da inga i te pi min me oroi te minis ki i min wanua. Na tauro inga nen reisi ko me am katanoata ki a tangira kina ko ia. Hipki nong ram te inga ponga yo yon me ori FM 89.9. Anna mo nang kani nong ram me am katanoata nra ina nuang ari a tangira kina kona. Nako ni buona ni tauwea nasina awa yanausu te rao ni makuri e tangira ki roura, e tawau te posua. Panaan te menita, te sakuropuki, o taha ni makuri, ni kapene, te pootaki ni makuri, hipukin te sua. Ndeita te raina nuanga, ni puan te rao, e tangira ki roura, mengkami, e tawau te posua. Nto wana no ki topa, wawa tanga wapu ima onawa. Kopuro tawau te posua, ya san deke pa te samakuri, e kokoani meki na konda natapo ni makuri, ina non te mean, e raka yon wapu ime ni mewa teririki. E muana na makuri nito wana ni meas, wanga to wana, pa te prison office sangaya, nito prison service IPSO. IPSO prison station, ni menan the prison yan kwa Tikiripas Police and Prison Service. Amen tawa na kwa naani ni karokuwa wanga tepi merwaiwa iki ya mga kamae ngaki. Pa inamanga riki, inamanga makuri ni maangan nape takarapusi pa iriki. Wanga wapui ya karikiraki yaki na kwa ntokopro pa kinakin na nape kumaka. Me anakakawani meki na konda na makuri. Ntepong towana no kitopa uwa tanga wapu ima onawa. Kopro tawau teposua ya kea kawetiana me irouna na uwea. Nikasuka uringana iroura ngaira rona ni makuri. Pendana nikakawani meki. Nikarinirine ni puopuoki. Sare itaki mea puuna ni itauwea mea nasina. Hoa ia na usuu ni kapene ni pubusi ina konu weante meau. Anakapepete ibuki ni puante samakuri. Hepesi ntangiraki tawau te posua. Hoa ni meiro unte minita. Desa koropogi taa ni makuri ni kapene. Ntakarapus. Hoa nde itaki mea taa ni makuri nte Ministry of Justice. Hawa yo iliana tukuna ria tangiraki. Manevea aran Yesu.